0: You're listening to Global. Coming up, the Filipino program.
1: Mabuhay and welcome sa ating programang Usapang Kultura. Salakayin natin ang mga kultura ng ating kinagigisnan, mga kasalukuyan at mga bahagya ng cross-culture. Sabay din dito ang mga magagandang original Filipino music. Masayang pakikinig!

0: lie in there.
1: Excuse me, that's mine now. You brought it to my house.
2: Okay, Alma.
0: Ako naman yung muna dating ko dito. I think we've discussed this long time ago, but probably nakalimutan niya na. It's about the, bakit lahat may shortcut yung mga words, di ba?
2: Oh, yes.
0: So isa pa sa unang napansin ko yan when I came to Australia, parang ayaw nilang gamitin ang buong pangalan ng kahit ano. Like, McDonald's.
2: Macas.
0: Bottle shop. Bottle-o.
2: Huh?
0: Diba?
1: Brolies.
0: Yeah, that's how they call it.
2: Okay.
0: Service station, ano?
2: Servo.
0: Yep.
2: Servo.
0: Afternoon?
1: Arvo.
0: Arvo. Breakfast?
1: Breaky.
0: Breaky. Ang barbecue, barbie. Ay, mali pala sila sa dolls dito. Kaya naman. Sabi, sunglasses, sunnies.
2: Oh, yes.
0: Sabi ko, Australia.
1: Umbrella.
0: Testing. Broly. Broly.
1: Yeah, yeah.
0: Sabi ko, wow. Australia, may bayad ba kapag binuong buong word? Sabi ko, ano ba?
1: Yeah. Diyan man na makatipid sila.
0: Diba? Tapos may nagtanong sa akin, no? Are you coming to the foodie?
2: Yeah,
0: sabi
2: footy.
0: Ko, puti ano yun, sapatos? Hindi pala, football pala yun.
2: Yeah. Yes.
0: So after so many years, nasanay na ako. So may bagong pag may bagong dating na Pinoy na nagtanong, saan ka pupunta? Sabi ko, sa Macas muna tayo. Tapos servo yes? And bago, oh, baka may footy mamaya. Tumingin sa akin, hindi,
2: yeah.
0: Okay ka lang. So doon ako na-realize, nagtatag, oh, sino pala ako.
3: Yeah. It takes some time for us to know that nung bago tayo, diba?
0: But yeah, it's part of our time.
3: Part of us now, yeah.
2: Oh, oh. Yeah.
4: Then, meron kang may share na culture shock?
1: Yeah, I think, ako yung, you know, how we Filipinos, pag kahit ano meron tayo, we share, let's say, may dala tayong pagkain. Gusto mo? Ay, kain tayo, di ba?
2: Yes.
1: We're so like that. And then pagdating dito, yung mga Aussie friends mo, kain lang sila kayo. Walang offer. Ay, tignan mo, masarap.
2: Yeah.
1: Mayroon, do
2: wala,
1: that.
2: Yeah.
1: Ano ba? Sa amin, eh, kain tayo, di ba?
0: Ano okay, yung hygiene din nila. Ayaw nila correct. Gagamitin mo yung cutlery nila.
2: Really?
1: Yes.
2: Oh, yes. Really?
1: But us, we don't think that
0: no,
1: way.
0: No, we don't.
1: Think
0: yeah. Tsaka yung pag nag-dip ka, di ba, yung mga papi.
1: Double yes. Dip? Yes, yes, yeah. No double dipping. Yes,
2: yeah.
1: Exactly. That's
2: yeah.
1: Right.
2: Yeah.
1: Pero hindi yung mga nakabalot na separate na yan, okay?
0: Pwede.
2: Okay lang.
0: Hindi pa rin sila
1: hindi sila nag-o-offer sa atin, di ba?
4: Kahit yung mga chips, di ba?
1: Mga chips, ganun. Even that.
2: Yeah.
1: Yes.
4: Tayo nag-o-offer.
1: Yes.
4: And then, di ba, kukuha ka lang, ilagay mo yung kamay mo doon, kukuha. Dito hindi pwede. You do not put your hands sa kanila.
0: At saka nagkukulat sila yung pag nag-order tayo mga Pilipino, hati-hat lang.
1: Yes, yes. Diba sa atin, even you don't know people, kunwari nasa bus station ko or somewhere, kain tayo, di ba? Kain tayo. Hindi mo naman kilala. So, you know.
4: Oh, wow, ang daming culture shock.
0: Daming culture shock.
4: Thank you, guys. Okay, let's have a break.

0: tamona go ka leng go noa e a go go ta di
1: ke la sona ga ka
0: ma tsomo ya la tsomo se ka na ba re ke sa ri tlo ba bongata u a meseletse nje